Abringi kabineti busitira siba sa suka fara ku mzemu lutwa muri patalazo za pili za NBC Ngonyo FM hambi kalavune la 28 kandao 2026 na imo suruka mgelwa kina wami na yepaswa ya tumakuzetuna the perfect DJ na Mumba Matali mwanizo majinila waka masaka chano uvo mnalula siba siku kereza zilinde la 28 elizwala ka kupuzo ya ripulao za sikiawa sa manama ni maherero Masri Mosani, 7304-1908.